yalla ñi ngi ni diñu dul ay bolle ci bop wa fa hal ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna lool lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu ne degu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy bikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kéra bam gane ci aduna ay mbokam gatunu ko di saxolé ka rétan muy joy ñu ngénté ko dul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jamm yi tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dé yi li moy ñaari dundu yi ibnu abbas mo wax lolu ibnu mas'ud ibn abbas ibn allah aqatada yene lolou moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolou moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanataini wa ahyaytana sanataini suratu ghafir ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu tanek amna ci nit ñi nga xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum moy ne yalla rek ñu na yalla dom mu ne ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam mu ñu ci ñak ku bariwul gaay yu bari dañ ci sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxse ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñoom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang fatay nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom lool waxin la ci ñi yalla waxal nak ñoom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy wal yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci blegem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لمنار مو ام كين منتتي مو ام لوتي فخي فخي فخي رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فكك نيار كان مو يالا هو الذي يالا يكن خامني يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa suné mo woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ya jant beug wer wer yi demene koy yoyu ay kimtanam la yu yag
kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu

daal di ciétal daal di tabarkalla yoya soxna ci amna doom sax doom ngenté waye suñu borom xamalon na mikael ne du genn ci at mi ci xam ci dara lolu ab hadith la tabarkalla motax ñun suñu biir dañuy waxu dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nekk di programme di defar say projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikael di jël ci at mi bo moytul bol na ci tabarkalla yalla ñu yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne laysa hakiman fofu jarna bayu xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'tu ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut man'ut modi amru ak hakim mepp mbir mo xane hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lolou nak bu gudd gogo du la yalla teul manam kañ la seet bi ñew ci kër gi kañ lañuy maye kañ lay dal jang kañ lay bayyi sama exami bi kañ la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddiga yoy ñun la ko bayé motax soko de xaar ci yim la bayé nga diko ci xaar ñaari day war li mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayyi ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amana gi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoy nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraka taala nona la koy baye ak nit aya ji yatul suratu ad-dukhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir min indina mu joge fi ñun ñu xam ko dadi koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu indi la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nikul ñu jox la ko nga jëm deewal waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi lañu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis gu digo ko fanane fecc fanane fo nekete malaka mi indim nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fi ak le 30 ngay faatu dadi dem mom xam ci dara mo lolu tax gu digo gu nit ñi daan ci téle téré moytu ñi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogul la kenn ku nek doon def li ñuy def legi su at mi jexé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jet tolier jëlat ko yit ko mécanicien dem ci banque ba sétu la fa am sallaw li tam mën lañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwaal di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mune yoni ci may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki mu mom mom yalla mu xam nim koy sedde ak yam koy jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji degg ji wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako degg moy kako degg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xamna ko loy bëgg def xamna ko ben arif billahi daana def su demé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doyna sukk tabarakallah kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yépp wal ardi di borom suuf si asman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf

yalla bi may bind mo len yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam courant amu fo won ay marto amu fo yi ñi natte guduna gattna amu fo te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bind atelier bobu mo gëna xat ci atelier tabarakallah atelier bu tol nonu suñu technicien yek waxtan kat yek ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul wérantene annama tad'unni ilayhi li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla bokkal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya kenn wërta am sañ sañ wo kenn jëmele ko ci aduna wala fil akhirah kenn wërta am sañ sañ wo kenn jëmele ko ci su al akhirah te moy weddi lo nit yalla wala bokkale lo ko tawarkal mune ben ngu wa anna maradna ila allah ñaaral bay ma ngeen diegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñumay bokkale lo yalla yeen ñumay weddi lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep ñun ñeppay delu ci yalla wa anna maradna ila allah tawarkal mune bu lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekki ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarakallah yobbu ko ca morgo ba jele ko fa tabarakallah yobbu ca jakka ja jele ko fa sang ko julle ko yobbu ko fañuy yobbu gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa anna maradna ila allah li yalla tel na ko jangal yunti bilal sallallahu alaihi wasallam ca suratu bam ko ñeek jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua inna ila rabbika rujua ma ngi lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaar mu ne len ñaar mu non wa anna tayit amul werantene al mushrifina yaqkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawara gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañ di ja wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul wérantene ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben wérantene yaq kat yépp hum ashabun nar mushrifuna yi mushrifuna yi moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu mu bari bari ñu yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy mushrifuna yi mushriduna yi nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukku la ak ñett waji mo len fazakuruna da ngeen massa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen massa dem ba jëmmi jamono ngeen ah li day rajulun min ali fir'auna yaktumu imanuhu waxon nañu ko fazakuruna ma aqulu lakum waaw bo de tera aw nit lu ñu tera ñu te ko bayyi da ngeen wax ne fazakuruna ma aqulu lakum da ngeen massa tok bis di fatiliku lima len wax waaw sa bo gisee ku ne ci safan na tere ko ba nopi bu yebo nga tegal ko ci li fazakuruna ma aqulu lakum da ngeen massa fatiliku lima len di wax loolu la olaf di wax ne tere mu te bayil mu gis waaw tere mu te bayil mu gis rek fazakuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nekk ci yalla ay tere na la wuur ne dana agne lo xamne num doon ragal la leg leg na nga ne ci yalla ay tere agne bi yeexa ñew waye lu yag yag rek yegal ne agne bi dana ñew lool moy fazakuruna ma aqulu lakum da ngeen massa fatiliku li ma len di wax wa ufawidu amri ila allah werna sama mbir nak yalla mune len wa ufawidu amri ila allah werna sama mbir yalla wa sama mbir yeb werna ko yalla inna allah yalla basirum bil ibad yalla gis na jamum yeb xamna len ñom ñep ki togn yalla xamna ko kamuy togn yalla xamna ko la len di boole yalla xamna ko fañu mara muju lepp yalla xamna ko mutali'un ala a'mali li ibadi la takhfa 'alayhi qafiyan min ahwalihim amul len ko yer mom suñu borom motax togn kat yek yoyu
ñepp la xam leg leg nga dugg ci auto ndaysan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man na ko ñak xam waye inna allaha basirun bil ibad mom yalla gis na bi waaji rof loxom ci poste bi wala ba muy dag poste ba tabarakallah lolu nga xamne it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ñen di deg inspecteur Johane len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxé kat yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala inna allaha basirun bil ibad xamna len kenn ku nek su al-akhirah kenn ku nek mu takal tik ci sa bëj wala sa dëng nga xammi sa way ne ke mo ñu naxoon ñu japp ga yoy yep tabarakal inna allaha basirun bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bari ndax yowul qiyamati ñu ngi ci sa kanam bi ñew yi la waja wax neena delo ni mbiram yalla ah war yow mo daldi juk wa misra tari koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yeb ndax deug gi muy wax dañoo bañ xéd wa degg ko ndax bu ko xéd wa deggé dañuy yew té buñu yewo dañuy yewi ku ci boom yi len faraw na tak dadem yew ci boom yelen Moussa fas yene yew te yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diine yew ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yew ci diine yoy rek mo fi am lol nak la gaayé bañ ñu la jog nday neysan dari koy fexal ñepp dari jog bañu joggé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyiati ma makaru ñawti fi yeñ don fexé te moy ray gañ ko jiemon ray lepp suñu borom tabaraku taala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jiemona fexel loolu la yalla netil ne fa waqahu Allah sayyiati ma makaru yalla fegal ko ñawte fi lepp luñ ko lolon ci am pexe tabarakallah mu daldi muccu nax ko yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab